0: 제제 간주 있는 손교디 에스유 디너스 이게들 망사제 베티 잡겨레
1: 다다지글 레스 리다얀 데레야 손교가 남바지라글
0: 오레레
1: 레세그 탄다 있는 글라그 공스는 손 지 디게 징어디게 손교나 아니지 가장 리하고 요르와
0: 라레
1: 다 남바데 데스 통디야 글라그라는 게 토리안지 소소지 가서기 샘버지와 바티
0: 제제나 파티 진대르지레 다난 문에 전화 lupte kegeen che tanda lupte kuti ruchik che che yo na mi kebke toptan dengan che na nga tanda lene toptan di iri turun le jashi kyalab yor
1: ta
0: nga tanda tsu le gyu di che yong che rengwe juur leba ne che che nga tsu haki lopso yu di rangja kochi kelen nangu mundo kemay gyu dang che yu khasang de nga tanda pato darungwe dingrim di che che de yor che zang yi na mi kebke da kansa wa che ge kebeen tenga chee shana, labawa ta tunzu tenga kebeen tenga chee yina kyonga kato chi yuwe so
1: shee
0: yinne tang ee kansa hore chigi lotike naa la susu chigi tang toma yina gwe shi nye ten chile ru jang chile jang chee yina sayo ngay susu lo yinpe na cha zang tang ee ta zang kwe lo ma jimbe sa cha kwa deyo mar seng seng shu ku cha zang la tang ee cha zang ching yu sara yina jitang hanpa chee tega wa mar nga lotike de jitang ki sāhu jīng nāng xiāng jū zōng nī zū jā tūk shū chō gārē chē zāng dī tīng tē māng bū chō gā ngē sā jā tōng zō lā qīng dā nā rīng wē sōng jōb chē tāng gō rē tī nāng xīng kī yī nā tōng zō lūk tūng kī pē chū yī tāng tāng chē chā lō sō tā chē tē nē jī kī sā yū ngō yī kī sōng jōb tē gā kī chūm chē tōng zō jīk tōng yōng jī dū ngā ngū nē tē nē tēn tē ngō yī xē xē nā mē kēr kī tā sō sō yō kē bēn rō jī ngō sā rū chī tī yā pūr mē bā yī nē tēn tē zāng kū kī rīng wē kī sōng jōb kī nē tāng tā tōngsī jīg tōng yōng tī mūne sōsō tūndrē kī jīgī nyamzō jīg tsōnān sō tā shiong kī rā yīnā ngē bōpa tīndrē jīg mē sūy sā rō wā nīm jōng rō chē jē tā ngā chū tarūng chē bā lē jīg jū tī mā dō sā chēng kēng kī lē rō wā tā shiong kī ngē lē rō wā tōng chū bē mē sō yā bō yō rā tōng chō tā ā chāng chāng tī nāng shīng kī yā yōng kī tī lē mā ngē mī māng bā jīg lā tā sōsō bē tī tā ngā bā kio bā tī sāng bē tō wā lā rō chē jē kō tsō lā shō kēng rō tē rō chēng sā bē ti na ngi ka sa ba sim shu da ma sa na da ba tin che ri ge ge
2: ge ge sa wen ju la gi wu ti bie bung ka gi do gui jing wei la sa yong wei su song ge che ju za dun xi song ji lu ye dong zhu zhu luo ni song zeng kui gi do gui jing wei la ke yong ye du xi nang shu do gui jing wei gi ning ge ni ba ta ke ji jing xin song ge ge kui bu suo zhi zha lu su nang di jing wei gi ma gu qi xin jing wei sun du zhu yue ma se 现在多个就在看到月别人为你各许他扎住接把下大银把贴人为抗美推动贴塞用为诉讼给切别咋对让出切月
3: 생일인게 티링키 내초 유고 리첸 순점 당하시거니 리첸 십시 천군 난캔 최대변조 라타 조경 슈켄 민주니 탱게기 안초 리첸디 센시 남바 토차나 슈거니라 계시 셈보보 캐랑키퍼 유투 유고 내제 슈세 작전 내 개발전 타 유고 키 제공 믹세전 야는 유고 키 신지소 유비는 이토도 군니 내초 유고 시베 리첸리아 구피 교가 슈거니 탱게네 무투디 디그친람키 리첸 샨다 센난 유쇼

0: Tersin, Gyoji Chungjong, Lamparin Yetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gurmi Lam Choyin.
0: Tarikiki, Sensimadini, Penjo Lungting Yenchen Deku, Pure Lungtingki, Dimdu Tete Sibi, Lezendi.
2: Lo kilan thosi muthu ne kilan cheti kisi cha na ro na la.
3: Lese.
2: Lo thosi.
3: Oh, kono kona jo tanda dus. Ta chuo malak tan kyo chitan chishu le.
2: Jiji la.
3: Tene kiche shu ni budi ngana su ti chiri sha. Kaka ti. Kiche shu na zhi dong si.
2: Lo lese.
3: Zhi dong na lo.

0: long time nya yin ngang chue chine ji di thong ni na nyu jing phu se be se no kong kei na kam san thang to res pu bi li chen zo yom ge lan ki ran ne zue be ge lan yong lin ne phi yin sam ge song se di na pui to su yu be pha mo bin chi thang zo zo mo yong lin ne phi yin di ne si zi thong ge se thong mo zo jin chin chi xiang wo lun chong zui nan chuan da xi shu be le ro wen du la tha qi mi la
1: 自定听众啦借领的平安音 你老人写了平安送了

wen jam ki che mu khu in su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu in su re mu xin cha we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam xin nang zo Tigarni, Tawuki Kurkangsibi, Li Chenhi.

0: ཁྱི
1: Temdo zongrang yinpa di gilida li shu jia chi dori, xo zine. Tanda nga zu ngari na yinpa, tanda nga zu ngari lakze lubli ni dinti ni labdra sumji talo zhongdar chi gore. Tanda di gana yore. Ta khunzu zhongdar chi dawa jingi chu gore. Ta khunzu tanda shata dara chi gore. Yugol zhi xe jia tur chi gore wa. Di pi bi ngoma na yang nga zu yugo ju gi ne xianpa yore. Khunzu tanda tan kazi lo chu tsu chu gore. Ta khunzu tanda di yugol zhi xe jia bai da dizu chi gore. Tanda nga zu menisabe so chu chi gore. Yarab dhamma tunbe lakara yume te suye le korchib chigu gore. Ani yaan zhungu dili yaan ku tenja keli ngu gu zang. Yaan tsana guanda ba yaan namji dhiba korch korch dha chigu gore. Chesan lakara da mangur jore. Da chio gengji tohne samdang gore. Dusar shal. Chena dhe be chaya mebar jore ba.
0: Mangu chida nyong sun samche rizwa.
1: Kanta dhinjir shal.
0: Da gyan lan tanda chale nambe gyurim chuli ni yaan kange shunim du dhinjir kharishi na. Chishul.
1: Tātānda kāngē sēne, tā kāngē mīndū sēne yōnggō mārvā, kāngē yōrvā. Tātānda ngānsu sēyā tākrīshā, jima gīsī yūgō di mī mānggō shūbū yōndū. Nā shū tōtām tē kāngē chē mānggō yōsāmbā, ngānsu tānda. Dīndir jirvā. Tūzū tā ngānsu kāngē sēmbē nālō chēntā māngō bē kāngē chē shū rīshā, dīndir mēntō sāngī. Jima tānda yūgō di tā tārsū chīmbūrvā. Tā mī māru mā chōnyē sū jīgdō ngā ngānsu tānda tē yōndū. Lōrī nā lōrī mā chē ngānsu di mī di mā chūgī. Mā chū yōndū yōnā. Chonanjian kuriyota. Nga zu di rinwe to tamde shukul kanyar shchema nguye sange.
0: Lese.
1: Nga di nalo ki nashu di, nga zu nashu di nalo da nga zu jangning bada zu kanchum chosub chu kya chukwa marwa.
2: Lese.
1: Nga zu di mangu sikuwa rda yugo la kanchum chu di zama chukwa da para jamma chukwa sikuwa rwa.
2: Yaga ba ki kanchum chu triya se
1: rwa. Jaya zan, di zu kanchu di warwa. Da gisi di zu jima marma chu di nga zu lega di le kāngyā chērchē chūmē tō sīngi
0: rāshī.
1: Tā tī pēsī ngānsu jīgō rē mīndō, tāntā ngānsu kēyōng kī, ngānsu tā tāwē rākshēng kī tā yūgō kī sāchī tī sō māng chēl kāngyā tā khā rā tō kā.
0: Tā
1: ngānsu lē tā chēmā tī ndē rā shichē mā ngō sīngi. Tā nāntā ngānsu lē kā chēpē kūrīm nā lō tā ngānsu nyamnyō yungu wā rwa. Tā pēsī tī ndē rā shimē tō sīngi. Tā tī sō kāngyā chē rā shā. Nganzu li gong tanda zinchung hui to tam dines li gong shiore. Ta li gong di tanda nganzu di nganzu tzadil tanda di yorwa zhuri. Di zhuri di da gugi da di zu li gong di to tam chigore. Di karsa wre li gong di gi chashi yorwa. Di gi to tam jebe matze. Di tanda nganzu gunzen paas nyua di nganzu li gong ga chigore. Da paas zonye di gi nganzu diri lejib rari. Nganzu zunggore. Nganzu zongze lumju la nganzu paas yombob jorwa. Di gi to jebe ada di gi kaanga zi zu dombor poro nganzu di zung gego gima ki bangzu nalo lu jigu gorwa. Di da nganzu namju da yugo siya di da ku di yomarwa karsu gore. Sanju da dinze yomarwa. Nganzu le yomarwa.
2: Shiza.
1: Yinjib liya gda gran chigu gore.
0: Sanju la midi le mangyore.
1: Mangyore. Da dujin rup dinze kye su na dujin gini su jese ji gego na yang yorwa. Da yin nganzu li gul jitan dinze guwa ma le.
2: Shiza.
1: Dujingi nyesude mi mangyo besar tuwa.
2: Shida, shida.
1: Di wajang mangji gu gore.
0: Nesu.
1: Nganzu digi chuzi nisoshpe de gu gore. Tati ma dene ya di 개고 림베르바 디베 중국 거래
0: 응 도스리샤 레스킬라 다 갤라기 이날에 당데 응원의 수위는 다 유고 먹고 지유부터 갤라기나 주 차례디 이날에 링우 송교 한 주에 차례 먹고 나오도 과래 당은 신 하나 주다 유고 지 응원의 수위 이날에 대 송교 지야기 응겐 수요바 근데 갤라기 티나 주에 다 유고 소를 챙고 나야 다 당은 신 소야 드시나
1: 응 다 유고 쟁귀는 다 쪼르디 다 디르바 넘기당은 주 시고르다 기니건 좀 요새야 된다
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
1: 된데 콘주 주 간주 배시부 지 바지에 시대에 뒤대지기 때문에 콘주 미치가 통제 콘주 냠녀이 버든 간주 주시에비니 그동 시에비니 대야고 동안 아 된데 유고가 있는데 지기 그때 간주 막 붙어 용게 콘주랑 게 같이 냠녀시에 도와 야 같이 도와 단나가 통제 제모든 저기 유고기 내가 진행이 있어야 되는데 우리 소리 막 붙어 뒤주인 간주 양 소삼자 시용게
0: 네
1: 근데 뒤대 간주 내가 간 패모 동안 아 대야고 싶어도
3: 생길랭게 콘도랭게 최 센조바 티니 我们是可以找到中于国区区来团民的巴桑次人来了在这个刚刚人别于国真正区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区

0: lute kegen che jing tanda lute kuti ru chik che je yona mi kep ke thotan de ngan jin nga tanda lene thotan de ri thurun le je se kya le byar thunga tanda chu le ju de che ji yong je rengu ju le ba ne che je nga zu ki lo su de de chang ja ko chi kelen ne ngum do ge me ju dang chi ju ka san de nga tanda ba do de rong e ding jim de che je de yor che sang yin mi kep ke ta kan sa wa ji kebeen tenga chee na labawa ta tenzu tenga kebeen tenga chee a ina kiongak to chi yuebe so
1: chee
0: yinne tang ee kansa hore chigi loti kee na la susu chigi tang toa ma ina gwe shi nye ten chile ru chiang chile chiang chee ina sa yungu susu lo yinbe na cha zang tang ee ta zang kwe lo ma jimbe sa cha kwa deyo mar seng seng ru ru cha zang la tang ee cha zang ching yu sa ra ina jitang hanpa chee tee kwa mar nga loti kee tib jitang ki sāhu jīng nāng xiāng jū zhōng nī zhū jā tū shū zhō rē chē zhāng dī tīng dē māng bū zhō ngē sā jī tōng zhō lā qīng dī nā rīng wē sōng jōb qē tāng gō rē tī nāng xīng kī yī nā tōng zhō lūk tūng kī pē chū tāng tāng chē zhā lō sō dī qē tē nē jī kī sā yū ngō yī sōng jōb tē kē kī chūm chē tōng zhō jīk tōng yōng jī dū ngā ngū nē tē nē tē nē ngō yī xē xē nā mē kēr kī tā sō sō yō kē bēn rō jī ngō sā rū chī tī yā bū rū mē bā yī nē tē nē zhāng kū kī rīng wē sōng jōb kī nē tāng tā tōngzi chik tōngyōng tē mūne sōsō chūngzhē kī chī kī nyamzō chik tsō nāngsō tā shiōng kī lō yinā ngē bōpa tīndē chī ngmē sūyō sā rō wā nīm chōng rō chē chē tā ngā chō tā rōng chē bā lē chī kū tī mā dō sā chēng kēng kī lē rō wā tā chūng kī ngē lē rō wā tōngzi bē mē sō yā bō yō tōngzō tā āchāng chāng tī nāng shīng kī yā yōng kī tī lē mā ngē mī mā bō chik lā tā sōsō bē tī tā ngāmbā kio bā tī sāng bē tō wā lā rō chē chē kō tsō lō shōk kēng rō tē rō chēng sā bē ti na ngi ka sa ba
1: se ge
0: sim chu da ma sa na da ba tin che ri ge
1: ye se ge ka ti
2: ge ke sa wen ju la gi wu ti bie bun ka gi do ge ren wei la sa yu wei su song ge che ju za dui xi song ji lu ne dong zhu zhu luo ne song zeng kui gi do ge ren wei la ke yong ne du xi nang shu do ge ren wei gi ning ge ne ba ta ke ji zheng xin song ge ge gui bu zuo zhi zha luo su nang di ren wei gi ma gu qi xin ren wei sun du zhu yue ma se 现在多个就在康都月别认为你各许他扎住了结巴下大银巴铁认为康年推动铁塞用我所送给别杂军让出切月
3: 생일인게 티링키 내초 유고 리첸 순삼 당하시거니 리첸 십시 천구 난캔 최대변조 라타 조경 슈켄맨 주니 생계기 안초 리첸디 센시 남바 토차나 슈거니라 케시 셈보보 케랑 키퍼 유투 유고 내제 슈세 작제 내 개발 젠타 유고 키 최고 믹스 젠 야는 유고 키 신지 소 유비는 이토도 군네 내초 유고 시베 리첸리아 구피교 거스 슈거니 생계네 무투디 디그친람 키 리첸 샨다 센난 유쇼

샴기 Lodir Puchongzu Mitsu Zhuwa Pietun Xianxigni Nulu Jiang Xiaxi Likbeishi. Timi Lomang Pemzang Chiebe Chuchin Kijang Yanggar Chucha Xiangxiang Zhobada. Talu Chachu Begin Chukzi Chibie Rine Sirxia Mangbu Keryongdi Chinxie Rine Gamsi. Dundu Gapsu Sirxia Mala Ngoybe Xiela Cha Gyebushik Sekyu Gubarchi. Dorna Puchongzur Miki Kengri La Chashi Be Nambi Kingshi. Talu Puchongzur Gyundu Chimbushik Yongni Yimbar Tsangme Yichi Chi. Semgi Chinchi Kim Nang Tuen Kechiwa Ji Tuenme. Lodo La Nubudinzin Sazu Niki Dabdun Chibda. Wama Jowa La Sokbe Lega Zizi Tani Bingi Gi Chijin. Ama Chunzum La Semgi Chi Gubi Lega Me. Nam Sezi Mele Langwata. Mün rupzi nyeshin. Mün, nimu nyena yanggar lengju mebar kyurgi togbe nimu nyenyong dene me. Nam tangtu gore nang chenwa jimbada. Nam tipzi tepki chisu chenwa jimbar chichin. Mik longwe ama chenzumgi bingi dang chomun damlingi nangne loli yongri chenbu yueba shinbe. Tiwe rangni soti kambu rangri nyamdi. Mikki rikdu loli yongnyong mebada. Mingi longchi Lodua gizui sangbu dinja yulu tuibashi. Andi miki rikrung ma rikrung, loli chungna lio sangwe. Rangni mikni longji loli chungwar kangra mechi mu. Moi simbar gimna mecharwar. Tuenka chene dagbar simjegi. Teyang jingni kuju tuju mebe simgi shi. Ame zubzi gemne simgi kimdang chewe nginchang zibe hang sangbar kyur. Dawa nisum zam song sinya, che chin zam ya tuju me dup, mo tsuk dup me bar chenwa jinshin, chuku di yina. Lian zam ya gul mayong che, tata kandu yume kyang me shin, shi chik lup gya jing. Tidu sam ki zhor chuk bar gyubat ding ne ki. Tungu toa mi ha ko war ha le ju ka re yu. Du nina rangi zui be chang di rangi tong ju re. Chong zui nang pa me be chuku me ba ni ma re. Taja pomo yang rikdu mebe tenzur samlo tang ma tang me. Niba ni morangki sokbur si. Semgi chimba ni tabar me sukshi shenba tang. Lo lang ni cengkang ni kuki mejing. Pyume mangpu segyang penre tezam tuen me. Gabri lo shukjin yu zam langji. Luba karbu kakang yar matu mariyang machimbar gani dongdang naza martyang la kyurki yuji. Kengshik gani shichabchi. Tene sungti mola ngadee jiksu rungwa shikchara. Tadung tuyanchiki mo gidu mijukbani, puchongzo bogoybe gorki tuyantishi. Teyang ama chuanzumki simche tuyba chebashik minbar, nima teda nang puchongzo mitsangme tuyanti gor shukishu. Tini puchongzo relam gyakyo ki dengdu, tsangme ngosinbe chomushang xiangzhangki jibchung jengu ti tuyane. Gebu lala zhuwa dara hatra zhuwa dang. Luo xichab ting kaxie che xin. Dib ling ni chong cui mi bui di dong zhuwa chebe. Xin ni ridib la zik tuba chung. Nam gyun tang zhawar mo zha chong bun a cha tang ke ki gokar xeba dang. Xiang zhang ki jib chung ti luo sui be zha wu che wa ti ni. Chong cu wun yun tian gang ki chong cu cu gu chi da dang wa dang zha xin. Yu zam le ma sung war chong zu le chi ba xian da zu rim xin chong bun ki kim la zu. Cang me lak ba tong bar ma yung war. La le chang hu chung chung kang kir yung wada. La le cha sum ma na ju le la wa cha tam kang kir yung. Xiang zhang le bar a cha tang ge ki cip zu me chi ti. Ming yi bu xiang zhang tang chong bun lo ju zhang ka xie qi nyam yin jing. Pu chong zu lip rim xin tu. Xiang zhang ki ang tang bu ru chong bun ki kim la zhuwa tang. Kuni ki jiwa nyi nyi dar sep jang. Chong su mi ka xie ki tinja si mi da war. A jia tang jie ni kyo ka me bie pui min jik yin bie.
相战没

sar zhu ju a jang ju mei ri ji shu. A jia tang ge ki nang war dian ni mei chok patang. Xiang zhang tu na yang cen na mei chi bar. Cha kam ki ding ni nam gun pie ju nyong we ngue por shik dun yong shi. Ngue por ki ti na ser semo zam shik jar yu. Bang dian chekba yo yo yar sing ni ti nang xie ngue por chi zam che patang. Ta tung zang ma ta mei bar tua ni ngue por la pu ten ka gyab chi. Xine zamba kimpu chung chung kang dap jing. Lakwa jiki sa la shak bie hu dik ne chang lu. Hu yi chu ne tuen bie chang tang zamba ni tungma ni la seo seo xie bie zha tang nyam tu buo lang xing. Me che tang zhe cha la yang zhu tang dian bie. Chong su gu chi su jang me chik bie cha ji yu xin me. Wen di xiang zhang ki mi ma du zam che. Ge sa sun nan ba yin bie xiang zhang la. Lo te da nang gyun du qin yu ba ni. Mi dian gun ki tong se yin ba di. Go la ji bie lema bong bu ti che bu tang. Nambu nak bu kue yang tong gyu me jin. Lakba tang mi zhe we gu ba yu xin yang do la. Dong ki doa tang zha we nop kue shik nian dar kuen bar chi. Nani chong kir nang chong du zhu du. Chong kir nang ki gu chi ki go la xie ke lang ni. Pu chong zu pe mi zu cha chan lu kar. Bang dian zog ba cui shi keng yin me xin ba shi ki por ba chi wo ma se. Tadung porbe nang pu debe, cha ma dung kong ne gyong mi lang ki du ji shu nyong. Titu kue sambara, gu chi zu cer ma dom jie chi ki du nyam ya. Tirin shi bar de du chon na ngui ne shu mi xin ba shik chung. Te toa, rang ki kam na debe chong zu zi bar de du, kue simo ring bu drog zi ding ki chek ba ngwa ne shu de ring bu shik chu bada. Simu nang du yang jang xin, simu xian shi ki, Semu tie nang ki zong ni ta duen ba tir. Xiang zhang ki gyuk chong duwa ki da zam che ba li. Tamar ji xie mi. Wen di, chong zui zi bie samlo mang bu tin cha dang mi bar. Xiang zhang ki dema ni le lam sen ya lang ni. Lakba ni pur zam che di. Xin mor dang we zong ni ta semu sum ni sa la lu. Kue rang ki kir yong we chang kien sa ni zhu di. Xiang zhang le sum chun ni ta jik u zu ge bie. Xiang zhang ki sum chun nye da jik dung ji, mik bie nang tu ji shi ki gagpa dar xin tu ma di war kyu ru. Xiang zhang ni zong ne te kar pu chong zur yung wa shi yin batang. Zong ne ko la pu chong zur lam sin da tong si xie me yang, ku sim nang ki zhu na nu ma tu bar, zha shi bie tun xin ti pu chong zui mir nga zam xue gu nyam. Ju xing un ling ma ni la te kin ki ma ki ba chen pu ti kar sun cha me tu kyun ne. Xiang zhang ki zhōng ārā pī tīwē shīgā tī lār ngŋuān shīng. Kū chāng pōrba kāng shabdā gyab chī, chāng pōr lā tū sūng nī tī kē mē. Tāni kūrāng zū tā gyū rī tā, tāni kūrāng zū tā gyū rī tā. Tē nī rāng kī lēng kēn rūp sīng bē, tā jā chōng cū gu chī zōr tā gyū rī chī shū bā tāng chā. A jā tāng kē kī kāng zū nī gō mā cū bē kū chē nī, xiāng zhāng kī kēp lēng shū gyū gu bā lē. Xiān tā cāng mē mōng tū kī nām gyū rī tū mār chī. Pu chong zu jie bok ri. Riku ne bok gui ba di chin san qi shu mei nam. Meng xing du we chong zu gu chi ten zu ru xiang zhang gu bu qiu ne ma xiong wa ri. Pu chong zu jie bu yu guar di xiang zhang ki chong zu nang ting mang bu xiu nyong yang. Tu kang zam song ji ku ju tu bu ju me bar kyu ki xiu. Chong zu le chi ba zu xiang zhang ki ka ne tuan di yang jar tu tu zang ma zhu nam te zam pei me. Tuan du, chong zui le chi ba mang chi we ge bondu chi kyang. Talo lo li yong ri qinpu yue dap, kong zui ge bondu chi chong du qin. Tienze tu su, xiang zhang su su sambar, pu chong zui mi zu ga da chu ki ri nyan bie chin tir. Chong zui le chi bie chu du, nguan ba chi bie yu gu qinpu tienze tin me. Xiang zhang ki yi qi lo tir, rim xin keng yin di yin me bie kong zui me chi bar wo tang. Kue tana chong pion ki chang bie chang yang ma dung bar, rang ki ju shi di mu tu di ling. Zong xian da la yang ne zui di tang zhawe chong zu yue ba tian zu, lu di ta nang ngan ji su sa jia yak sa li ge biu che. Si xiong ki man jua qian ne jun bie kang bie nang de bie, ji cha ne suwa nga ma le yao tu qin yu. Te din xiang ki sam jar ting ma duen ba tang, zong ki u ji ki kang sa ri ri xiu nang war pim ne. Ngan zui pu chong zu ru ge bu qi bie ku gub rik tab nang yu. Taja pu chong zu ge bu ju xize cha ne dian ki we, ta ni kun zu jun tang da ju ri. Tui kim re ri che ne gui lung le ga yak bu che di. Sa kui ki le dun cok chung pip du,
망부 쉬에 메고 봐라 본드 메바단 부지 메시 겐기 튀김 마튼 바치고 문수지 체지 내가 남세 고주고 공도 생기네 생시 나와티니 표지 쉰기 좀 캠마 니마 편도 라기 개이기 토네 잠바다 좀바부 비준 강네 비준 나외 점충 징체 주목부 시바 표노네 표게도 법규르다 좀지 양균제 쉬버티 류니슈 정리바티시